Nun Sharatem womrekwa wedi die wie. Na sa wonum ne enam yensechi. Na sa behu sakraye bia. Kohun ku doctor. Inkwara ni mpemfu ni na betimi anom. Sharatem. Sharatem ye echi die dra. E free Shalina Healthcare. FD.

0: eti se nyina edetuja na eti se woche chire no wose se se se ni ya be se eye 30 kilos a ya eno no eye bag fano a eno ye beto no 1241 Ghana cedis na chese se dis apema henu eni aduana ba kompeso aduoso insia na egusuo na afin se eye bag ba ko a se de eto no no eno no eye 2557 na chese mpimbi no ahanwotwe ahanum eni aduotwe enso bag back when you 64 kilos no and kilograms no sa na beto na ye ton ba kwa eno eye moto no enkronkru be se edu ensia na 16 bags na eno dia ba beto na 41392 na eno na che se mpimo dwa na ba ko ahasa ene eduokro emie no ni sa na ebo na te ti wose e aban pese beto e beteto sokura wose se de be ne kwa fo boto mbitimi aye de mbitimi ye bibie die no aban pese kwa fo bi sunkura ni e be bo ma kokko adwuma so timi akoyie and since a live crop no see na buying a beton no ne crop crano and no media to just say a license buying companies one more to talk to kuku yinano oma bo ma man ye eso mu yin sa and to be mean to say a beer a license buying companies a LBC4 and a fee kuku board management 4 and a fee a relevant ministries oma to woman crab war and the akomo muse a ye and kwakwa mui a bua omonto and a busia ya keka ya edit them we will mean na and penufa sign ya mudi humanabo Abreye.
1: I was saying for yen to aswe. Na se si am no kasei anesi fo a beka ni so me midwife sa wo mo gya wo e wo East Gonja Mensimu na East Gonja District Hospital and wo Salaga. Se si am no kasei ye se yen fo mon kwetwa pose fo kukumu na nsa anase na ochi na yen san fo wo mumra a Tamale Circuit Court na ekwa sitena asemi MP court wanim se sani pa mienu abofre bi a omo ankasankasa agye na wo ama abofra na ba wiase yehuma bi abofra na fa nipa mienu a yebo nsubwe ba akode de Frank Atanga wo 52 years na Maria Mohammed enso so wo mfinhye adua samir 32 years na he ana efia sirakuba na transia se jeje na wachirimu ese ari ahosam no esi busumi ewo mi da na etoso edu oba ten football so tan aba ama oba beda ho ama sa nurse fu yi amo ye medu afi agina wo wo mu gina wo wi edi ne ban kokoto ho na ne so atete no mo fa mba mra mi a omo so ba ne edi ne to ha o ye hu ba bi e wa fa edi ne to ha o ye hu ba bi e wa fa omo de ye hu ba bi e wa fa sa ama amofra no wo ya yira ne sa na Savannah Regional Health Directorate ne se asemene baaye no omo te se se na si enti omo so so krampo boy e ma ya sabia ne mpanyimfo se yan hwehwe abofra ne en ye o ma hwehwe se se amene ka se umbe bia abofra no afa na Savannah Regional Director of Health Service Dr. John Eko Otu en so le krata ba achire mu se omo so so ne ya sabia ne hie mu a wamu suso e shisha abofrano na sisi ye apuosifo ene ebu wa omu ama omu etimi a shisha abofrano enti anesifo a eji obatana wono wamu ni ye shisha abofrei edye free wamu ho wamu suso se enyade sumu hu abofrano wamu ajina wo ye dinato ho eninti na ehuasem akwa edi pa enti ama wasre adishia wamu busi enine bewo ya sisi amnu ka se won hu ni bey se wo munkan wa kuma anfa ntun yem na asem ato omo no e ya pa sisi amnu ka se asabe ni panyimfo Ghana Health Service ena posifo aka bo mu a wo mo bua ametimi ahwehwe abofra no kopim se be hu abofra ne de sisi amnu ka se anese fo mi ni ya mo ye midwife ya wo mje oba tana wo no wo ngina ya se anfa nkwotwe posifo kukumu be se na wotwe ti busumi de toso dun wotwe wo me san so so akokoto na ya kwa suwa hushu ya bofano edi efri uomo
0: wye ebusi ya nituwa suni ya mkweni na je National Commission on Civic Education NCC ni mkwabata wa santimante mwano omu mpe ni ufo ene ye United Nations Population Fund Agency ye UNICEF anasa UNICEF mpe ni ufo akumute mabumu ye ebusi ya manugu suwa meka sedye Global Affairs Canada fwa kama abuwa wano mpa abusi kasama tutu yomu ama omu bode ulu pa anu wadim de ulu ni njina anase ya mabawa omu frasi omu sisi wano inisabi ye bibia iti yomfa hudi yesu ye tan o mani kwan bia so bi kura kwara no kura wonyu se ni mpeni fie skura se ye kyene ma wade ni ya kyena koma wade akwada no wonyu ba bia no wonyam ani ade a efu pe banti de dem banchi de gem ni ya nkasa kura ye sra kwada no ndi ye ka hunyina sa ni menyina no enyo enunti eye mampani ya